0: Oleh nangis ora aku.
1: Aja
0: ya. Sedih.
2: Sing karep wong tuwa, pancen ngguni wong tuwa iki jalukane ngono.
0: Iya. Sabar ya.